We are Mobo David Iba. Na yesu bisa wansa. Moji disa metu mi aye wehi. Amu buwa nese ani owure. Yadidi o se ube tu mi aye. Ena yesu tinene sa. Ode ka omwe ni chira wansa. Ha! Sani ya mujidi eti ya no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye sa mamu. Mesi ya huwa no huna dia amunu muha. Hey, adia antisumpo.

any friend for me no be bad in channel. I'm on beside say we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye jidi o se wo betu mi aye ena yesu tin ni sa o de kan mo ni chira won se ha se ni amu ji di etia no mu ji di enyi mo nkwa enye sa ma mo mesia hwa no hu na de amu mo hwa. Hey, I'm the anti-sumpo.

ayangaga za bubro likaburu limamati aya lu izi ama ano ye yo yo ama chini ni chini na macho majini chekuto.

Me busia ye mima. Me na kufua ye mima. Wara di dia. We ye mima. Wana meti wati. Ako siya wye ye. E wye asima mpume. E wye asima mama tini su. Me winya miya miti wati ye. We ye mima tsa. Hallelujah.

0: Miyokobi.
1: Hey! Uha! Osiyo ni kula tuwada.
0: Nemu niyaru pano.
1: Onyami ei!
0: Medawase.
1: Onyami ei!